0: sa paligid ng Senado bilang bahagi ng seguridad para sa impeachment proceedings. Naglagay rin ng razor wire barricades sa Diokno Boulevard habang sinabi ng NCRPO na maaari pang baguhin ang bilang ng mga nakadeploy na pulis depende sa dami ng mga magpoprotesta sa mga susunod na araw. Iyan ang mga balitang halitid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy na, sexy ka pa. Ako ang iyong tagapagbalita, Adam Aguito.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
2: You're listening to One Radio. One
3: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: listening to One Radio.
1: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
3: Ito ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan! Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM. Content.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Radio. 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dai, tindugo na. Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Magandang umaga, narito ang oras-oras balita alas 9, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Inalis na ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Norte ang suspension ng klase sa lahat ng antas, kapos sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan, na epektibo ngayong Hulyo 7. Dahil dito, magpapatuloy na ang regular na pasok ng mga mag-aaral sa lahat ng paaralan simula ngayong araw. Samantala, hinihikayat ng mga otoridad ang publiko na manatiling mapagmatsyag at patuloy na subaybayan ang mga opisyal na anunsyo para sa iba pang mahalagang abiso. Iyan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy na, sexy ka pa! Ako ang inyong tagapagbalita ngayong umaga, Adam Agito.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Magandang umaga, narito ang oras-oras balita alas gis, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Panandali ang naitala ang Washington bilang pinakamaruming major city sa mundo batay sa datos ng IQ Air, kasunod ng napakalaking fireworks display para sa pagdiriwang ng Independence Day sa Estados Unidos. Layunin ng organizers na makapaglungsad ng humigit-kumulang 850,000 paputok sa loob ng 40 minuto bilang pagtatangkang makapagtala ng bagong world record. Naantala na ang mahigit isang oras ng fireworks show dahil sa thunderstorm at nagsimula lamang bago maghating gabi. Bago ang selebrasyon, nagbabala ang mga eksperto ang ganitong kalaking fireworks display ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan dahil sa matinding polusyon sa hangin. Ayon sa mga siyentipiko, nakatulong ang malakas na pag-ulan upang mabilis na maalis ang usok kaya bumalik sa normala ang air quality pagsapit ng tanghali kinabukasan. Samantalang naghain ang aplikasyon ng mga organizers sa Guinness World Records upang mapatunayan na ang nabasag nila ang kasalukuyang record na pinakamalaking fireworks display. Gayunman, sinabi ng Guinness na wala pa silang pinal na kumpirmasyon habang isinisilalim pa sa verifikasyon ang mga isinumitang ebidensya. Iyan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy pa. Ako ang inyong tagapagbalita ngayong umaga, Adam Aguito.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: Talk Radio 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos.

0: nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. It.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.it.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio. One
6: Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Magandang umaga. Narito ang oras-oras balita alas 11. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Arestado ang number 1 provincial most wanted person at number 2 municipal most wanted person sa isinagawang warrant operation ng San Vicente Municipal Police Station. Katuwang ang Camarines Norte Police Intelligence Unit bandang 1:30 ng madaling araw noong Hulyo sa East sa bayan ng San Vicente, Camarines Norte. Nahaharap ang suspect sa 2 bilang ng statutory rape at 2 bilang ng acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 of the Revised Penal Code na inamyendahan ng Republic Act No. 11648. Ang warrant ay inilabas ng Regional Trial Court sa DAIT. Walang inirekomendang piyansa para sa mga kasong statutory rape habang may piyansang 72,000 piso bawat kaso para sa mga kasong acts of lasciviousness. Matapos ang pag-aresto, pinaalam sa suspect ang kanya mga karapatan at idinala siya sa kustodiya ng San Vicente Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at iba pang legal na proseso. Ayon sa pulisya, bahagi ng operasyon ang kanilang pagtuloy na kampanya laban sa mga wanted person at iba pang kriminalidad habang hinihikayat din ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pagbibigay ng impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Iyan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Greens 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy na, sexy ka pa. Ako ang inyong tagapagbalita ngayong umaga, Adam Aguito.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
2: Gen Z, Pinoy, Pinoy, Pinoy, Gen Z, Tugstugang

0: One Radio, 99.7 News FM, .10. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black.
3: Pinoy Gen Z, so One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mahirap magsabi ng no, lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito, lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
9: You're listening to One Radio.
10: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: Pinoy Gen Z. So One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, sa ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
3: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na Picolandia.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Gen Z!
6: Gen Z.
5: Pinoy.
6: Pinoy.
5: Pinoy.
6: Gen

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy,
1: Pinoy, Gen Z,
0: sa One Radio, Pinoy.

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
5: Noy Gen Z sa One Radio.
6: You're listening to One Radio. One
7: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Fula, make this city go red.
1: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Picolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia, uwi na ang Marreta sa oras na yun. Natod sa ino, kan best coffee drink 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika at ina supermarket nationwide. Ipigsugo na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapautoba nin whole of government approach para sa preparasyon sa pinag-aantisiparan na paglaog ka na sarong super typhoon ang unya na si Mana. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakikipag-ordinar na ang palasyo sa MDRRMC. Ngani na syertoon ang kahandaan na kan gobyerno. Kaibanan sa direktiba kan presidente ang pagsasagibo ni na pre-disaster risk assessment scenario meetings sa mga apektadong rehiyona. Ipig sa iraram naman sa widest alert ang mga response clusters kan NDRRMC as in RDRRMC. Pigsugo man ang mga lokal na gobyerno na punana ang preemptive evacuation sa mga high-risk areas as in ipipapasyerto ang kaligtasan kan mga evacuation centers kaibana na ang paglalatag ng livestock equipment zones para sa mga hayopa. Pigsugo naman ang mga ahensya na magpreposisyon nin rescue teams, relief goods as in iba pang essential supplies as in magsagibo, nin inspeksyon sa mga kritikal na infrastruktura. Yan ang Barreta sa oras na ini. Dapat lambang Barreta aramo. Ako si Bernadette Banawo na Team Duguna.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
4: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .ed.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .ed.

0: next source of news and music. This is One Radio News FM.
1: One music, one voice, one mission,
0: one station.
1: One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM.
1: Dahil
0: tindugo na. Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras din na tulsindok ang best coffee green 6-in-1 with purple mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butik at supermarket nationwide. Nagpabot ng lakulang pasasalamat si Tabaco City District Jail Jail Superintendent Freddy Caballero II sa gabos ng mga nagtarabang tangani makuaninda ang Best District Jail Award sa Bilog na Nasyon. Sigun na kay Caballero, dakula ang naging parte kan mga media asin na kan lokal na gobyerno kan Tabaco sa onra na sa indang naresibi. Dagdag niya na nagpapadagos ang sa indang mga programa na makakatabang para sa mga persons deprived of liberty o PDL. Tangani matabangan na sinda mantang sinda na sa district jail. Padago subot ang mga livelihood programs arokan pagdatahi, pagbake, metalworks asin dakul pang iba na nagtataong dagdag na garansya asin nagkaraman sa sinda. Mientras tanto, padago sumana na pag-aadala kan mga PDL konsein na presenteng may 27 second year college na mga naka-enroll asin magpapadagos sa pag-aadal mantang sinda na sa district jail. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lambang barata aram mo kasi Erickson Butas din tuguna.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
4: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: on Radio 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin.

0: Nyo, dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
5: Available in all supermarkets near you!
6: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio, 99.7. Retro Jam on One Radio.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM .et. Retro Jam on One Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One Retro Jam on One Radio 99.7 News FM .et. Retro Jam on One

0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dai, tindugo na. Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dial. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon na Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini natod sendok ang best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabuwagal po nandiyan sa mga butika as in supermarket nationwide. Inagad ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa Senate Impeachment Court na ikonsiderang tugutan sinda Senador Dante Marcoleta as in Senator Dinggoy Estrada, parehong nakakulong sa kasong plunder na mag-atindihan sa paglilitis ni Vice Presidente Sara Duterte. Ministro Man ni Senador Francis G. Escudero na ilihir ng presiding officer kan impeachment court ang nakagadan ni Cayetano asin sinabing ikukonsulta niya ini sa kapwa Senator Judges. Ipigdoon man ni Senador Rafi Tulfo na tugutan na sana sinda Marcoleta asin Estrada na sundan ang impeachment proceeds sa telebisyon. Sinabi man ni Senador Robin Padilla na sa indang kagadan ang magpasiring andua bilang observer asin bakulang basta monitor. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lambang barata, aramo. Ako si Erickson Brutas, din Tuguna.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play.

0: Talk Radio 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam.

0: on radio. 99.7 News FM. Dot.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondri ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
5: One Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam. On One Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam on One.

0: Sa headlines kan mga parada nin barata. Parada 30. Headlines. Yale Superintendent Caballero II nagpasalamat sa mga nagtarabang tangani maging Best District Jail and TCDJ.
1: Database kan mga residente sa extended danger zone kan Bulkang Mayon na pig update kan Apsimo.
0: Suspect sa karnaping sa Ligao City arestado. Hinaabas na motorsiklo na recover.
1: Lalaki gadana sa pambabadila sa ginubatan. Suspect pinagahanap.
0: Laveria Masbate niyugo din magnitude 6.4 na linog kan Lunes.
1: DOT Bicol nabigla sa biglang pagtaas ni Nasingila sa Kagsawaruan sa LGU Daraga hahagada nina paliwanag.
0: Sa lado nasyonal, NDRRMC naka-heightened alert para sa Super Typhoon Bobby.
1: Senador Cayetano hinagad na tugutan ang duwa nga nakakulong na senadora sa impeachment trial ni Bibi Sara.
0: Bilang kan mga nagadaan sa nangyaring linog sa Sarangani, suminakat na sa 92, labi sa 1,300 sa katawo lugadan.
1: 16 na boto kaipuhan nga ni na makonvict sa impeachment at trial si VP Sara, siguna kay Senador Escudero.
0: Political analyst aminadong Mako Magayon na igwang duwang presiding officer sa impeachment court.
1: Enot na aldaw kan impeachment trial at tarayong po para sa namamanwaan siguna kay Representative Luistro.
0: Inflation rate bahagyang nagluway sa 6.4% kan Hunyo 2026.
1: Presidente Marcos ipigsuguan whole of government approach sa preparasyon kan super typhoon.
0: Sa luwas kan nasyon, National Electric Grid kan Cuba buminagsak. Bilog na nasyon nawa aranin kuryente.
1: Trump liwat na naghagad kay Putin na tabang nga inawakasan ang gera sa Ukraine.
2: Parada 30 Headlines.
0: Diyos maray na pagkahapon Bicolandia. Aldaw po kitang unyanin na Martes, Hulyo 7, taon 2026. Kami po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon.
0: Nadanong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Asin sa 99.7 One Radio News FM Taeta. Siring man, nahiling mamagpo kita ni live sa Facebook page. Check out One Radio 91.3 News FM. Pasiring na kita sa detalya sa kan mga barata natod sa indok kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ninyo yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Nagpaabot ni dakulang pasasalamat si Tabaco City District Jail Jail Superintendent Freddy Caballero II sa gabos ng mga nagtarabang tangani makuaninta ang Best District Jail na award sa bilog na nasyon. Sigon kay Caballero, dakula ang naging parte kan mga media sinakan lokal na gobyerno kan Tabaco sa onra na sa indang naresibi. Dagdag niya na magpapadagos ang sa indang mga programa na makakatabang para sa mga persons deprived of liberty o PDL tangani matabangan na sinda mantang sinda na sa district jail. Padago subot ang mga livelihood programs arukan pagtatahi, pagbake, metalworks sa sindakul pang iba na nagtataong dagdag na ganansya asin karaman sa sainda. Mientras tanto, padagos man ang napag-aadala kan mga PDL kung sain presenteng may 27 second year college na mga naka-enroll asin magpapadagos sa pag-aadal mantang sinda na sa district jail.
1: Padagos ang Albaya Public Safety and Emergency Management Office sa pag-iimbentaryo asin verifikasyon kan mga residenteng naka-istara sa loob kan 7 to 8 kilometers extended danger zone kan Bulkang Mayon. Isinagibo ang house-to-house validation asin ang geotagging sa pag-o sa piling mga barangay sa Kamaliga asin ginubatan Katabang ana sa indang mga lokal na gobyerno o beto subot kini na makabilog nin mas updated asin mas tamang database ta, kan mga residente na sa danger zone. Nagamito ng datos kung mugia sa contingency planning, evacuation management asin iba pang pagandama sa panahonin pag-aalboroto kan vulkana.
0: Italias kan barato sa Legao City, arrestado ang sarong lalaki na suspek sa carnapping kung sa'yin na na-recover mandigdi ang nahinaabas na motorsiklo sa ginibong hot pursuit operation sa Legao City. Sigon na kay Legao City Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Danny Baitek, nag-report sa saindang kustudiya ang sarong delivery rider na residente kan barangay at Tamuling akan nasabing syudad mapadapit sa iyang nawarang motorsiklo na nakaparada sa luwas sakan na sa indang residensya. Tulos na nagkundusir ng investigasyon ang nagkapulisan kung sa'in saro sa hiniling ang CCTV footage ka nakataning harong kan biktima. Digdi na bisto ang suspect asin nagsagibon in hot pursuit operation ang mga otoridad. Nahanap ang suspect sa kaparehong barangay asin na-recover ang hinaabas na motorsiklo. Digon sa opisyal na warang maipahiling na dokumento sa suspect siring man na nabisto kan biktima na pagsadiri niya ang na unambita ng motor. Sa presente, nasa kustudiya na kan Legao CPS ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Niyantras tanto, abiso man kaini sa mga motorista na ikandado ang sa indang mga behikulo asin day basta pagbayaan. Siring man na nakakamaray ang iwalat ini sa lugar na maliwanag asin may CCTV. Ngani in kaso man na mawara ang marikas manindang mabisto ang nagkuha kan behikulo. Abiso man kaini sa mga residente na maging alerto sa palibot. Urog na kung may mga kadudadudang hiro sa lugar asin tulos na i-report sa otoridad ang galing maiwasan na ana posibleng maraot na pigbabala kan mga siring na individual.
1: Italias kan mga bareta dumana sa ginubatan. Gadana na sarong lalaki makalis Badilona kang daipa nabibistong sospeka sa sityo Magarog, Barangay Bololo, Ginubatan, Albay, kasugmang Lunes, Hulyo 6. Sigo na sa Ginubatan Municipal Police Station, nagsapo nin mga tama nin bala ang biktima as inatulos na biniwian nin buhay ang makalis kan insidente. Nagsagibo nin na crime scene processing ang mga investigador as in forensic personnel mantang padagos na inaarama kan pulisya ang motibo asin pagkakabisto kan sospeka. Manungod sa inisyal na impormasyon, iniladawan ang sospeka bilang sarong lalaki na may langkaw na haros 5 talampakan asin na 10 pulgada, may dakulang lawas asin na kasulot subot nin mint green na t-shirt asin na khaki shorts kan mangyari ang pambabadilang. Wara pang pinalawas na impormasyon ang pulisya dapit sa posibleng motibo kan pambabadila. Bigin ganyar man kan pulisya ang sisay man na may impormasyon dapit sa suspek o sa insidente na makipag-olay o makipagtabangan sa ginubata ng Municipal Police Station.
0: Detalya sa ganbarata sa Masbate, niyugo nin 4.4 magnitude na linog na may rarom na 12 kilometers ang parte kan na Claveria Masbate kasuod ma Lunes, Hulyo 6, pasado alas 2 nin hapon na sigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Sigon kay FIVOX, Masbate Officer Ronald De La Cruz, nairehistro ang intensity 3 sa Claveria Masbate, siring man ang intensity 2 sa Bulan asin Don Sol, Sorsogon. Namatean man ang linog sa ibang parte kan Legazpi City, Iriga City maging sa Don Sol, Sorsogon. Tectonic ang pinuunan na kanasabing linog asin wara man na piglala o mang anuman na aftershock. Paliwanag kan opisyal na nagya-generate kan linog ang Sibuyan Sea Fault na harani sa may Burias Island, Masbate. Nagpagiramduman si De La Cruz na maging napreparado anuman na oras sa siring man na dapat na mapakarhay ang mga bagay sa laog kan harong na pwedesir mahulog o matumba durante kan linog nganing maibitaran ang anuman na disgrasya.
1: Nabigla ang Department of Tourism Bicol sa ipinautob na bigla ang pagtaas kan entrance as in parking fees sa bistong tourist destination na Cagsawaruin sa Daraga, Albaya. Sigon kay DOT Bicol Regional Director Herbie Aguas, dakol na tourism stakeholders tour operators asin mga turista ang nagahapot dapit kaini. Muli kaini nagaandam na ang DOT Bicol ni nasurat na ipapadara kaya Daraga Mayor Victor Perete nganing maghagad ni na paglilinawa sa implementasyon na kan mga bagong rates. Aramon man kanayan siya kung igwang nag-iiral na ordinansa o executive order na nagsiserbing basihan kang naunang bitan ng pagtaas kanasingila. Sa iraram kan bagong fee structure, nagasakat na sa 100 pesos ang entrance fee para sa mga may edad o adult, 50 pesos man na para sa mga aki, mantang 75 pesos naman ang babayadan kan mga senior citizen na asin mga estudyante. Tinaas man ang parking fee sa bangultangan in 30 pesos, sagkod 50 pesos.
2: Parada 30, parada 30,
0: alas 5:14 nin pagkahapon, base rin man kita sa detalya sa kan mga barata sa lado nasyonal, natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Rebel Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30,
0: parada 30, parada national. Naka-hyphen alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC asin 44 kaining mga member agencies bilang paghahanda sa mga posibleng epekto kan Super Typhoon Bawi na sa ngunyan nagdadanay pa sa luwas sa kanasyon. Sigon sa forecast kan Weather State Bureau, pigahalat na malaog sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon ngunyan nabanggi nin Martes o sa aga nin aga Miyerkules asin apodan ining bagyong Inday. Sigon ki Office of the Civil Defense Administrator ASEC Bernardo Rafaelito Alejandro de Forta, pigbabantayan na ninda ang bagyo poon pakan weekend asin pinagbuotan ng magpreparar ang mga member agencies. Afwera kaini, pigmamonitor man na pinakusugan na paros sa bagat na nagdadaranin o magdadaranin na dakul na pag-uran sa Western Seaboard sa Region 1 sa Good Region 4B, particularmente sa Palawan. Katakod kaini, ibinugtak naman na kan Department of Social Welfare and Development anas sa inda mga disaster response units sa halangkaw na alerto bago ang pigahalat na paglaukan bagyo. Nakapreposisyon naman ang sa bilog na nasyon ang kabilugan na 4.775 million na family food packs.
1: Mientras tanto, ipigsugo na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapautoba ni Whole of Government Approach para sa preparasyon na sa pinag-aantisiparan na paglaukan na sarong super typhoon ng ngunyan na si Mana. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakikipag-koordinar na ang palasyo sa NDRRMC, ngani na syerto na ang kahandaan kan gobyerno. Kaiba na nasa direktiba kan Presidente ang pagsasagibo ni na pre-disaster risk assessment scenarios sa mga apektadong rehiyon. Ipig sa irarom naman sa widest alert ang mga response clusters kan NDRRMC as in RDRRMC. Pigsug uman ang mga lokal na gobyerno na puna na ang preemptive evacuation sa mga high-risk areas si na pigpapasyerto ang kaligtasan kan mga evacuation centers kaiba na ang paglalatag ni livestock equipment zones para sa mga hayop. Pigsug uman ang mga ahensya na mag-preposition nin rescue teams, relief goods sa sinibapang essential supplies as in magsagibunin inspeksyon sa mga kritikal na infrastruktura.
0: Mientras tanto, nagsakat na sa 92 ang numero kan mga nagadana uli sa magnitude 7.8 na linog na nagtama sa maasim Sarangani, susog sa pinakahuling datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Afwera sa mga nagadana, nag-abot man sa 1,316 ang na-report na nalugadan, mantang 20 katawo pa ang nawara makalis ang makusog na paglinog kan nakaaging Hunyo 8. Sigon sa NDRRMC, siyang pasana sa mga nagadaan ang naberipikar, mantang igwapang 83 na padagos na pigberipikar kan mga otoridad. Pinakadakulo na apektaran ang Region 12 kung sain na ilistaan 71 nagadaan, 1,236 na nalugadan asin 7 nawara. Sa Region 11, na i-report na 21 ang nagadaan, 79 ang nalugadan asin 13 ang nawara. Siyam sa mga panagadan asin sarong nalugadan an kumpirmado na mantang padagos pang pig-analisar an iba pang report. Iguanin sarong na i-report man ang nalugadan sa Bang Samoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na sangunya na pig-verificar pa. Bagay rumdom kan NDRRMC, posibleng magbago pa ang bilang kan mga biktima mantang nagpapadagos an validasyon asin assessment sa mga apektadong lugar.
1: Hinagad ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa Senate Impeachment Court na ikonsiderang tugutan na sinda Senador Rodante Marcoleta asin Senador Jingoy Estrada, parehong nakakulong sa kasong plunder na mag-atindir sa paglilitis ni Vice Presidente Sara Duterte. Binisto man ni Senator Francis Chis Escudero na ilihir na presiding officer kan impeachment court ang kahagadan ni Cayetano asin sinabing ikukonsulta niya ini sa kapwa Senator Chodges. Ipigdoon man ni Senator Rafi Tulfo na tugutan na nasanasinda Marcoleta asin Estrada na sundan na nasanaan impeachment proceeds sa telebisyon. Sinabi man ni Senator Robin Padilla na sa indang kahagadan ang magapasiring andwa bilang observer asin bako lang basta monitor.
0: Aminado ang sarong political analyst na bako magayon na pagilingon na igawang duwang presiding officer sa impeachment trial kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Inimakalis na mailihir si Senator Chis Escudero bilang president officer sa anot na aldaw kan paglitis. Sigon kay Professor Froy Kalilung, nasa common na mga impeachment ang Senate President ang nagpipreside sa paglilitis. Afwera na sanakon na presidente ang napiglilitis. Aminado man ini na nasasabutan ni Senate President Sherwin Gatchalian na igwa siyang limitasyon sa legal na aspeto kaya itinauan na pudar kay Senador Escudero. Magirumduman na si Senador Escudero ang nasarong abogado asin igwana niya eksperyensya sa impeachment proceedings. Sa ibong kaini, sinabi ni Professor Kalilung na antes pa man na magtukaw bilang Senate President, dapat na inantisipera na ni Senator Sherwin Gatchalian ang magiging impeachment trial kaya dapat na pinaghandaan na iniya. Baliwanag na Profesor na bago sana ang posisyon ang napigkukuha kundi ang kaakibat man na respon na sibilidad.
1: Kinumpirma ni Senador Francis Chis Escudero na nailihir bilang presiding officer kana Senado na matindog na impeachment court na kinakaipuhan ang day mababa sa 16 na boto kan mga senador nganing masentensya ang guilty si Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment trial. Sa iyang mensahe, makaliis ako unang posisyon na kan Lunes, sinabi ni Escudero na malinaw sa konstitusyon na warang opisyal na pwede ser masentensyahan sa sarong impeachment trial nin warang pag-uyon kang two-thirds kan kabilugang miyembro kan Senado. Ipaniliwanag niya na an interpretasyon ini an uyon man sa naging desisyon kan Korte Suprema sa kasong Bayan versus Zamora kana taong 2000 kung sa'in tinukar ang kinakaipuhang two-thirds na boto kan Senado. Hulig di dapat subot na sundudun ini nganing daing makaapektar sa derechos kan respondent asin kan taong bayana. Ipigdoon pa kang senadora na mandato kan kada senador na magserbing hukom na sundudun ang nagiiran na leya anuman ang nasa indang personal na pigtutubudana. Nainot digdi na ilihira si Escudero bilang presiding officer kan impeachment court sa botong 12 pabor asin 8 an kontra. Pinamayuhan man niya ang impeachment court kan taong 2025 mantang siya ang Senate President. Pinagirumdum man niya sa iyang mga kapwa senador na pagdanayon ang pagiging patas asin warang kinikilingan sa pagdangog kan kaso uyon sa konstitusyon asin nag-iiral na mga leya.
0: Bahagyang nigliwas sa 6.4% ang inflation rate ang hiro ka na prasyuan kan mga babarakalon asin serbisyo sa nasyon kan Hunyo 2026. Sigon sa Philippine Statistics Authority na inflation kan Hunyo ang mas ibaba kumpara sa 6.8% na nairehistro kan Mayo 2026. Pangenot na rason kan pagbaba kan inflation ang pagbaka na presyo sa sektor kan transportasyon uli sa magkakasunod na rollback sa presyo kan petrolyo kasunod kan paghupa kan tensyon sa Middle East. Nakatabang man sa pagluway kan inflation ang mas maluway na paglangkaw kan presyo kan nagkapirang pagkaon na.
1: Inapod ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro na trayong po para sa mga Pilipino ang enotnal daw kan impeachment trial sa Senado. Makalihis, umusad ang proseso kana paninimbagan na itinalaan sa irarom kan konstitusyon. Sa Ginibong press conference, makalihis ang enotnal daw kan paglilitis. Sinabi ni Luistro na importanteng lakdang ang pagbubukas kan impeachment trial. Hulita na ipautob na ang mga mekanismo kan paninimbagan na nakalaag sa saligang batas. Sigur na sa iya na parehong naihayag kan prosecution asin na depensa ang sa indang opening statements asin na diskuter man ang mga isyong ipiglatag sa pre-trial conference. Sinabi man ni Luistro na pupunan ng unya na aldaw ni Martes ang presentasyon kan mga ebidensya kan prosecution. Enot na iyahang pang kan prosecution panel ang ebidensya katakod kan enot na article of impeachment na nagtutukar sa subot pananakot. Dugang pakaini na pigbibisto man kan impeachment court ang suwestyon na pagkakasunod-sunod kan prosecution sa pagahampang kan articles of impeachment na magsiserbing giya sa pag-usad kan paglilitis.
0: Yan tras tanto nilinaw ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero na bako obligado si Vice Presidente Sara Duterte na personal na mag-atindira sa lambang pagdangog kan impeachment court. Sigon kay Escudero, bastante na ang sa iyang representasyon sa paagi kan mga abogado o defense counsel. Dugang pa niya na kunhagado na kan House Prosecution na ipaapod si Duterte bilang testigo pagdedesisyonan ini kan impeachment court sa paagi kan magkakanigong motion. Magigirumduman na nagpapadagos ngunya na aldaw Hulyo 7 ang ikaduwang aldaw kan impeachment trial kontra sa Vice Presidente. Ipigpresentar naman na kan prosecution sa enos kaining testigo na si John Mark Kalilong, Senior Agent of the National Bureau of Investigation, Cyber Investigation and Assessment Center. Miantras tanto, nagpasiring sa Korte Suprema ang nagkaperang grupo nin mga abogado nga ni Agado na paramiantras na ipundo ang impeachment trial kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa panginginot ng Attorney Israeli Tutorion asin na mga kaibanan na abogado, ipigsunad ang very urgent manifestation with motion na sa Korte Suprema. O beto ka nasabing motion na mag-issue ang hukuman in status quo anti-order nga ni napugulan ang impeachment court mga opisyal, mga representante asin gabos na tauhan na ipagpadagos ang paglitis pag-resibin in ebidensya o proseso kan impeachment. Maabot kaya kan mga petitioner na matauhan muna ninlinaw ang nainot na petisyon na nagkukwestiyon sa legalidad kan nangyaring sesyon na kan June 3, 2026 na nagpabago sa liderato kan Senado. Inagad man na kan grupo sa Korte Suprema na mag-issue ni kasuguan na nagtataram na dapat sanang magpapadagos ang impeachment trial kung ang rules of procedure ang nasusunod asin ang mga otoridad kan na presiding officer ang dainahampang sa unresolved constitutional challenge. Siring man, nilinaw nindana ang motion ang bako dapit sa politika kundi sa pagiging balido asin uyon sa lay kan paglilitis o pagdangog kan impeachment kay Vice Presidente Sara Duterte.
2: Parada 30,
0: update man kita sa kamugtakan ng kanan sa tuwing panahon, natod sindok ang Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao na ngayon po niyan ang minerals kay guli ng pag-inom ni Serum Capsula o Aldawa. Ang nga ni makaligay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement, mapapakal nindo yan sa mga butika ni Asian Wahid. Patada,
2: rain
0: ang sabi po ka na pag-asa southwest monsoon ang nagkakapektar ngunyan sa western section na kan Mindanao. Ang tropical cyclone man sa luwas sa kan Philippine Area of Responsibility na si Super Typhoon Bobby nasa 1,705 kilometers sa east of Central Luzon. May darainin in kusuglin paros na maabot sa 185 kilometers per hour. Mantang may pagbugso na maabot sa 230 kilometers per hour. Mantang nagiro pa west-northwestward sa kaskas na 25 kilometers per hour. dahilan kay ni Ana Sambuanga o dahilan kan Southwest Monsoon Ana Sambuanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani, asin South Cotabato. Magkakaiguan ang madampong na kalintana na may kalat-kalat na pag-uuran. Posibilidig di Ana Flash Floods or Landslide dahilan sa moderato sagkod sa kunminsan makukusog na pag-uuran. Ang natadadang parte kan Mindanao magkakaigwaman in madampog hasta sa mas madampog na kalangitan na may mga isolated na pag-uuran. Posibleng di ana flash floods o landslide kung nagkakaigwan in makukusog na pag-uuran. Ang Metro Manila sin natadadang parte kan nasyon na magkakaigwaman in minsan madampog na kalangitan na may mga isolated na pag-uuran dahilan kan localized thunderstorms. Posibleng magdi ana flash floods o landslide kung nagkakaigwan in makukusog na pag-uuran. Ngayon tras tanto ang Aldao masirang alas 5.30 tras nin pagkaaga masulnup alas 6.30 ngunya na pagkahapon na. Pasirin mo po kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon. Na-e-experiensyan ngunyan kan Cuba ang maiwasan na power outage makalis na buminagsak ang national electric grid kan Lunes nin udto. Sigon sa grid operator kan Cuba sa na UNE, biglang nag-collapse ang bilog na electrical system kanasyon na rason na ngani na mawaran ng kuryente ang pigkakarkulong nasa 10 milyones na katawo. Bigi-imbestigaran man kan mga otoridad ang kausa kanasabing total blackout. Maggerumduman haloy ng problema sa nasabing nasyon ang paurotro na power outages. Sa mga nakaliis na bula, naka-experyensya ang Cuba ni nagkaperang oras hasta nagkaperang aldaw na brownout. Uli sa lumang power infrastructure asin kakulangan ng gasolina para sa mga planta ni kuryente. Alas 5.30 na po nin pagkahapon na iyan naman ang naging katripunan akan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod akan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornazal. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya ka na Camarinesura, Camarines Norte, Mas Bati, Sorsogon. Di po magali, masunod na ang programang na Tita Puliana Show kasabay si Tita Pulia. Kami po ang nasendong naging tagapagatod barata ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banabon, digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
3: Para muna, mag-usap one muna tayo.
4: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
5: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10. 10.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
7: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
10: Listening to One Radio.
11: One Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.
12: This program is brought to you by Best Cafe Green. 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
13: Swam.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio. One
6: Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: 99.7.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat. At maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. E palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: gang bangi di Colombia. Wow. Yes. Ani una man po ansa yung link ko na ba kung siya naman kayo na ngayon.
1: Pero mahamuto eh.
0: Gurang na. Bakla. Ay, sorry pala. Gurang na bakla pa rin. Uy! Wala namang ganyan. Tita Pollyanna, magkakatalamita naman po kita sa laog ng tulong aras. Digdi po sa The Tita Pollyanna Show. Saint Dong Best Cafe Radio. One Radio Tabaco. One Radio Diet.
1: Martes ngunyan.
0: Kaya naku, buhay na buhay ang dugo natin, no? Lalong-lalo na yung mga Martes dyan. Kasi Martes. At syempre, buhay na buhay din ang mga maa-arte. Mga frustrated na mga artista. Dahil maa-arte lang sila. Maa-artes. At syempre, ang mga masyadong mapili. Hindi naman kagandahan. Aray! Kasi juicy ding nyan. Sa iman po kamo nyan, sa kabikolan, pigihinaot ko man na maray man ang sino bang gingo nyan.
1: Hoy, sino yun?
0: Sinasaniba na naman ako. Yes! Jaws Malay Nabanggi po sa 1st District of Albay. Lalong-lalo na dyan sa Tabaco City of True Love. Sa 3rd and 2nd Districts of Albay. Mga party kan Sorsogon. Katanduanes, as in Camarinesur. At siyempre sa bilog na probinsya nin Camarines Norte, nagdanaog sa tuya sa One Radio Diet and some parts of the Quezon Province. Good evening.
1: Good evening. Aray!
0: Kinakagat-kagat na naman ako ng dilim. Talaga, ganun. May bakuna ba para sa mga nakagat ng dilim? Sabi na ang bakuna dyan, tulog mo na yan. Itulog mo na yan. Char! A 7 kan Julio. So it's 0707 swerty today. At maraming nagsisale ba ngayon? Online.
1: Ay, nako.
0: Alam niyo, marami mga tindahan yung nagsasara dahil sa mga ka-online na yan. Kawawa naman the stores. Of course! Kaibahan ang punyado forever sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Cold Cheek Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Madentine Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, and Batata Milk Drink. Of course, ang batata in different flavors. Kebanan po dyan ang Charmaine. Charmaine! Pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata! Dazzling whip soap. Snowtime ice pops. Deli's condensed milk. Deli's evaporated milk. Drinko float. Golden Town Sardines, Manitank Original, Golden Town Sardines with Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kianda, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre mga pamilyang bayan, region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years now! Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Teas, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat! Gems Products. Para naman po sa satuyang mga katindugo na mga magagayon in the City of True Love. Kay po niya rokan oras para mamantinilan sa tuyang mga sadire sa pagkakaigwanin pigapod na me time as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumay naman kita mapahands pa, Glute Drip, Glute For Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakul pang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magduma na sa nakita, hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!
2: The Tita Pollyanna Show! The Tita Pollyanna Show!
3: Show the
0: news, Spidey! Ay nako, akala nyo ha? Akala nyo, nakalimutan na namin yun. Hanggang ngayon pala. Pinagbubulong-bulungan pa rin sa Kasyubisan. Ang di umano'y naudlot na pagpapakasal ng isang sikat at magandang artista. Lumalabas tuloy ngayon na, baka naman hindi lalaki ang kanyang nais na makasama forever. Sabi nila, oy, bakit naman ganun? Ang ganda-ganda niya. Eh kasi naman, meron siyang history. Meron isang tragic history tungkol sa isang PA or production assistant na di umano ay nagkaroon ng relasyon sa kanya. At nung medyo iniiwan-iwanan na niya, ay, hindi maganda ang kinahinatnan nung PA. Alam nyo, nandyan pa na yan. Kung kilala nyo at natutukoy nyo ang artistang aking binabanggit, pwede ninyong hanapin sa Google. Tingnan ninyo yung pangalan niya, tapos Tragic PA Incident. Ayan, hindi ko na to i-deliberate. Pero yun ang talaga ngayon ang sinasabi ng mga kasyubisan. Baka naman maging mas masaya pa siya kung magladlad na lang siya. Kasi naman tanggap na ngayon, di ba? Ang dami na rin. Eh, huwag na niyang ipagkait sa kanyang sarili ang kanyang kaligayahan na magkaroon siya ng kasama forever. Ganun lang yun. So, ayan na ha. Akala niyo nakalimutan na namin ang tungkol doon. Hanay, naku, maya't maya, nandyan sa mga chikahan ng ating mga kaibigang reporter. Sabi niya, ay mo ba, tita? Ano ba talaga? Ay mukha kasing ano eh. Hindi na niya mapipigilan ang kanyang sarili. Ilang beses na yan. Pero mukhang muntik-muntik na siyang ikasal pero talagang hindi natuloy. Marami nagiging issue. Kaya ano ba talaga ang problema? Hindi naman yung mga lalaki, ate. Ang talaga-talagang siguro ang pinag-uusapan dito dapat ay ang kanyang gender. Baka hindi niya talaga type ang Manchu. Diba? Go-go lang, girl. Matagal din nilang itinatago ito, subalit ngayon ay unti-unti nang nababanaagan ang araw, and we just hope for her happiness. Because we're not here to judge, we're just here to make people happy. Dahil gusto rin naman natin na maging masaya sila para sa atin. Diba? Ano? Hindi ko talaga mabanggitin ang name. Never. Sure! Ay, kasi naman masyadong giveaway na yung ating mga clues.
3: Showbiz Papiti!
0: Ang ating nga pala pag-uusapin ngayon ay tungkol sa pagtatampo. Ito po naman ay mula din sa isang text message na nagtatanong, kailan daw dapat na hindi na magtampo? Hindi ko alam kung ano ito. Sabi ni Cherry May. Uy, ang ganda pa ng pangalan. Naka-livestream din po tayo ngayon. Old your livestreams sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At syempre naman, you can comment and make bati-bati sa ating hotline 0961-447-3923. I'm so head off. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your Tita! 18 after 6 o'clock. Ay, 16 lang pala. Sorry naman.

0: to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: Ang init!
5: Patata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Patata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Patata!
4: Sumubok na nitong bago! Introducing
5: Patata!
4: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
5: Patata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
5: Batata!
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalondri ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
12: The Tita Puliana Show.
13: Show! Yeah!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay re-respetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
13: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
14: Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
7: The Tita Poliana Show!
4: Yeah!
11: Hola, hola, hola. Buenas noches, damas y caballeros. Kumbawa. Kumusta mo po ang banggining doon? Pero much better. Kumusta ang naging maghapon ninyo? Kumusta ninyo naging mag-artes? O, diba? Araw na mga ma-arte. Araw din ngayon ang mga marites. So, anong latest dyan sa looban? Anong latest dyan sa mga tinda-tindahan?

0: Parang ayoko naman ng ganon.
1: Hello, good evening to Nena Palana's Bobbies, Jan Sasua, and of course, kay Daisy Bernal Bona Obra. And yes, kay Kuya Eusebio Castillo, binabati niya every night ang kanyang mga kaibigan dyan sa Panarayon. Baka kay Albay, to the Bermas, Barceliano, Bello Castillo Banyara's family, from Ikaw na po family dyan sa Fatima Tabaco City. God bless you too. Bragais family, o Bragais family, Borromeo family, and Balasi family. Of course, ang Bobby's family, dyan sa Suwa Malinaw Albay, from Tita Nena. At ganun din naman kay Shirley Sabilia Belier. Hello, Tita Shirley, dyan sa Datag. O ayan, alam na alam ko na. Thank you so much for listening in every night. At sa pagka-comment sa ating live stream, audio live stream po tayo, hindi pa ako nakikita. Para naman may konting misteryo. Misteryo! Oo. Audio live stream lang tayo. Ay, nakakatawa doon. Sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Pwede rin po kayo mag-text sa 0961-447-3923. Katulad ng ginawa ni Cherry May. Noong May pa niya ito pinadala sa akin. Talaga ngayon kinakalkal ko na yung aking mga messages dahil sabi ko baka naman magtampo sila. Ito yata si Cherry May is from Camarines North. Hindi naman niya binabanggit pero sabi niya Cam North. O edi Camarines North. Sabi niya kasi noong May, may karapatan ba tayo magtampo kung hindi naman tayo nagpaparamdam? Inuulit ko ang kanyang katanungan ha. May karapatan ba tayo magtampo kung hindi naman tayo nagpaparamdam? Ang simpleng sagot, wala. Wala kang karapatan na magtampo. On the kasi ang tampo naman is a choice. Diba? You're making tampo-tampo. Eh, ikaw yan eh. Hindi naman kasamang ibang tao dyan eh. Sa'yo yan. Desisyon mo yan na magtampo ka. Diba? Halimbawa, no? Isang araw, ilang araw, ilang linggo, o baka naman buwan pa na hindi na kayo nag-uusap ng iyong ano ha, ng iyong boyfriend o girlfriend. Tapos wala man lang kayong chat. Walang tawag. Wala rin kumusta. Pero nang makita mong masaya siya kasama ang iba, bigla ka nagtampo. Ang tanong nga talaga dyan, may karapatan ba na magtampo kung tayo mismo ang naunang tumahimik? Hindi ko alam kung ano ang naging relasyon mo, Cherry May, sa iyong boyfriend dahil napakalalim ng katanungang dapat ba tayong magtampo? Eh kasi nga, kung nauunawaan mo mga pangyayari sa mundo, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon, napansin ng napakarami ding mga psychiatrists, sociologists, na ang mga kabataan ngayon ay hindi masyadong matampuhin. Diba, pinapa-fly away lang nila yan. Tsaka hindi na uso yata ang tampo-tampo. Diba? Kasi karamihan sa mga tao ngayon ay banal. Oo, alam niyo bakit banal? Kasi may kapal ng mukha nila. Kailangan na yun ngayon, pakapalan na ng fez. Wala ng tampo-tampo. Ha? Tigilan na yan. Kasi kapag, halimbawa, no, kapag ba mahal mo ang isang tao, obligasyon ba niya habulin ka kahit ikaw ang lumayo? O, di ba? O, sasabihin mo, siya, ikaw mismo ang lumayo tapos ngayon nagtatampo-tampo kapag masaya na siya sa iba. Huwag ganun. Di ba? Tapos minsan tahimik ka dahil gusto mong magpa-respeto, gusto mo na rin na respetohin ang space niya. Eh, dapat kasi, nag-uusap kayo, Cherry May. O ngayon,

0: Pero nag-uusap na kayo. Ewan ko lang, ano, May pa kasi niya ito pinadala. Eh, ano na ngayon? July na. Malapit na mag ghost month. Ghost month! Tapos hindi pa niya kinakausap yata kasi nga, wala naman siyang follow-up na katanungan. Kaya pakitext mo na lang sa akin, Cherry May, kung nakikinig ka ngayon at naalala mong nag-text ka sa akin tungkol dito sa iyong pagtatampo. Dapat kasi tapusin na yung mga tampo-tampo na yan. Lalo na sa magsing-irog, no? Hindi man lang na-text, eh, biglang, tampo-tampo, papabebe niya, huwag ganun. Pag hindi siya nag-text sa'yo, hindi siya nag-chat sa'yo, hindi siya nagparamdam sa'yo, chat mo siya. Ano, pare, kumusta ka na dyan? Ang balita. Ganun lang. Huwag na tayo mag-inarte. Kasi alam niyo yung magpapainarte, it's very anti-progressive. Hindi uunlad ang ating mga relasyon, hindi uunlad ang ating isipan kung tayo ay nag-iinarte. Kaya yung pagtatampo, isa yan sa pag-iinarte. Aba, tamang-tama ngayon, di ba? Ma-artes. Hindi lang ngayon araw ng mga marites, kundi araw din ngayon ng mga maaarte at ng mga choosing. Minsan din, ginagamit natin yung pananahimik para i-test. Kung halimbawa, i-test mo kung gaano kakahalaga sa kanya. Ay, huwag nang ganyan. Dapat alam mo na agad-agad kung ano ang halaga mo sa isang tao. Kaya sa iyo, Cherry May, paulit-ulit kong sasabihin, wala kang karapatang magtampo. Diba? Ayusin mo. Kung talagang wala na, eh wala na, tapos na. Wala na yung mga tampo-tampo na yun. Alam mo, mas magiging masaya ka kung wala kang ganyang pag-uugali na mayat maya nagtatampo ka. Ano nangyari doon sa jowa mo?
1: Ayun, nagtampururut.
0: Ako, hello. Tama na ha, huwag ka nang magtampong. Maging banal ka. Dapat may kapal ang mukha mo. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! Oh. 12 minutes before.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
0: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea. Dr. M's Amazing Tea. With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients. Dr. M's Amazing Tea. A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits. Ang Dr. M's Amazing Tea. Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
4: The Tita Puliana Show on the radio.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Woo! Yeah. Woo! Yeah. Woo! Welcome sa ikaduang oras. Kansa to yung programang The Tita Poyana Show. It's still July 7th. It's a 7-7. At swerte sana ang araw na ito, lalo't Martes pa. Diba sabi nila, meron daw mga kakaibang pangyayari sa araw ng Martes at Biyernes. Sabi na malakas daw ang vibrations. Araw din yan ang panghuhula. Alam nyo, nung dating nanghuhula pa ako, ang dami kong customer pag Martes at Biyernes. Tinigilan ko lang. Kasi napagod na ako sa kahuhula eh. Nakakapagod. Actually, takot na takot sa akin si Madam Aurin. Kasi kung ano-anong hinuhula ko sa kanya, yung mga manghuhula sa akin nagpapahula noon. Kaya ngayon, alam nyo, lahat ng mga nagpahula sa akin noon ay sumalangit na. Oo, nakakamiss ngayon. Actually, nakakatuwang kasama ang mga manghuhula. Very, very interesting. Dahil maya't maya, meron talaga silang mga kwentong, ha? Ganun ba yun? Diba? Oo, lalong-lalo yun si Madam Auring. Tapos yung isa pa si Rene Mariano. Sumalangit na when... Ayan, nandito sila lahat. Pinipilipit nila yung dila ko, sabi na, huwag mo na i-chismis. Tama na yan. Nakaraan na yon. Huwag mo na akong i-chismis. O sige, hindi ko na i-chismis, Madam Auring, na marami kang boyfriend. Tama na. Lalong-lalo kung kasama mo sila sa biyahe. Naku, nakakatuwa talaga. Napakarami nilang mga kwento. Alam niyo yung maraming mga side stories. Yan ang masarap isama sa mga lakaran. Hindi yung nakatulala lang tapos kain lang ng kain ng mga chichiria. Ayoko nun. Yung iba naman kung ano-ano lang ang... alam mo yun, tutulog, tapos hindi na umiimik. Ayoko nang ganun kasama. Gusto ko kasama, pag halimbawa ako'y bibiyahe, gusto ko kasama ko lahat mga manghuhula. Kasi nung dati nanghuhula talaga ako, mga friends ko lahat, mga manghuhula, nagpapahula sa akin. Kasi pala ang mga manghuhula, hindi nila nahuhulaan ang sarili nila. Para din yung mga tagapayo, di ba? Yung mga payo dito, payo doon. Pero hindi nila mapagpayuhan ang sarili nila. Ganon din ang mga manghuhula. Hirap na hirap kaming hulaan ang aming mga sarili. Kaya tinigil ko na yan mga 10 years ago. Masakit sa ulo. Kaya kung meron kayong talent sa panghuhula, huwag nyo nang ituloy. Nakakapagod yun. Nakaka-drain actually. Ay, congratulations nga pala sa aking favorite movie star of the year. What? Si Maris Racal. Oo, hi, nako. Talagang nakamit niya ang kanyang unang best... Oh, no, ay, hindi pala. Meron na rin siya yata ang mga best actress award dahil sa pelikulang Sunshine. Ay, nanalo siya dito sa Eddies. At malamang sunod-sunod na yan. Ang galing din kasi ni Marisa, no? Ramdam na ramdam mo. Tsaka, yung mukha niya, alam mo yun, yung parang canvas? Parang puting papel na dodrawingan mo. Ganun kasi yung dapat sa mga artista, eh. Dapat hindi masyadong maganda, dapat din hindi masyado namang tsaka. Kasi kung masyadong tsaka, eh, comedian na yan. Pero itong si Maris Racal, napakaganda nung kanyang... features at parang ang sarap niyang paartihin ng halimbawa sa mga iba't ibang roles. Kaya dito nga sa, doon nga sa pelikulang Isa Pang Bahaghari, kasama din ako doon. Wow, talaga ganun. Doon ko unang na-encounter si Maris Racal. Siya yung gumanap bilang batang Nora Aunor. At talagang kuha-kuha niya yung nuance. Parang ma-feel mo na parang siya nga si Ate Guy. Tsaka may hawig sila nung kabataan pa ni Ate Guy. Parang ganun. At ngayon, marami yata siyang pinaghahandaan. Naging recording artist na rin siya. Maganda rin ang boses niya. Try niyong pakinggan ang mga kanta ni Maris Racal. Ayan. Best Actress para sa Emmys. Para sa pelikulang Sunshine. Si Jericho Rosales. Jericho Rosales. Ayaw ni Janine. Si Jericho naman ay nanalo ng Best Actor para sa kanyang papel bilang si Manuel L. Quezon sa pelikulang Quezon. Sa bagay, magaling talaga yan si Jericho eh. Maya-maya, marami na rin yung awards. Ngayon kasi, hindi na yung basta-basta na lang na actingan. Na iba, malalim na ngayon umakting ang mga artista. Hindi na katulad noon. Dahil nga, mula nang nawala si Ate Guy, parang biglang nagkaroon ng revolusyon sa acting industry. Hindi na pwedeng basta-basta ka na lang na ganyan umarte, no? Kailangan talagang may lalim o yung tinatawag nating depth. At hindi lamang sa galing ng pag-aarte, kundi sa iyong pagiging professional. Kasi hindi lang naman pakikisamang kailangan dyan, kailangan talaga meron ka rin malasakit sa iyong mga co-workers. Kaya ibang klase din ang maging artista. Kaya congratulations to Maris Racal na napakabait din yan sa set. At ganoon din si Jericho Rosales naman, masyadong mapagbiro sa set. Lahat naman sila halos. Yung iba lang, hindi ko nababanggitin yung ibang mga artista ngayon na tahimik lang sa set. Pero pag kinausap mo naman, kakausapin ka. Oo, ganun yun. At sana magkaroon pa ng maraming pelikula. Meron nga ngayong iniisip na naman, may bago namang Shake, Rattle and Roll. Bakit? May kumukontak sa akin, ano doon para sa Shake, Rattle? Ayoko ng horror. Noon sana, mga 5 years ago, tinext nyo na ako tungkol sa paggawa ng horror. Ngayon, ayoko na ng horror. Alam niyo bakit? Hindi na ako kabataan. kasi gabi ang shooting niyan eh. May cut-off na ako alas 9. Diba? Oo, kasi nasa Actors Guild yan eh. Pag medyo matanda ka na, dapat may cut-off ka na. Hindi ka na dapat pinapagod. Kaya kung gagawa ako ng horror, dapat araw ang shooting. Ano kayo nakakatakot na? Hindi, pwede namang black backing. Alam niyo yung black backing? Yung kahit araw, mukhang gabi. Dahil binack back. Black backing ang tawag doon. Kaya naman. Although, oo, gusto ko rin maging horror. Pwede ako maglilya kung tapay. O ilang-ilang taon din ako pag Holy Week tuloy. Pag Undas, ako si Lilya kung tapay. Kaya lang nawala na yung wig ko. Parang may nagnenok dun sa wig kong mahaba. Tsaka yung puti kong damit, naku, sinira nung isa kong yaya. Kinuskus ba naman? Ano ba yan? Parang ayaw na nila akong maging white lady. Ay, meron ako niyan. Meron akong sa YouTube, hahanapin ko. Naglalakad ako ng pagkahaba-haba na white lady ako doon. Parang naging white lady yan, lalaki yan. What? Sobra kayo. Edi white white lalaki. White lalaki. Ano ba? Ang oras, 13 minutes after 7 o'clock in the evening. Ay, kumusta pala kayo dyan sa Balading? Hello kay Kim Bonaobra, Barry Bausa, Christian Estrella Carrillo, K. Kevin Campit, Marvin Buelva, Corang Benbenito, and Bob Chavez, also to Cogs. At hello kay Ramon Convencido. Good evening sa inyo lahat dyan. Para sa inyong mga greetings, a shout-out Boulevard, mag-text lamang po kayo sa 0961-447-3923. Hindi kaya mag-comment sa ating live streams sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Go, go, go. Every night on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 14 after 7.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote, kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Yeah!

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
19: Kilabot ng mga dalaga
14: dahil sa ERA.
1: At sinong kulabot?
11: Fresh, hindi ako.
13: Makidistro.
4: Firmang walat.
6: At parang vatang-vata
10: dahil sa ERA.
15: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
16: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
5: Ako si Salvador.
8: Sa gabi ay
7: si Salvi na.
0: Malatyosa ang ganda
18: dahil sa ERA.
17: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
9: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
12: The Tita Puliana Show!
7: Yeah!

Masyado akong pa-sweet ngayon. Ako po sa naman yung ating mga marites dyan. May bago ba kayong nasagap? Nako, kung wala kayong nasagap ngayon na bagong chismis, wala kayong silbi. Magbago na kayo. Huwag na kayong magmarites. Hindi na bagay sa inyo. Kailangan talaga kasi progresibo ang takbo ng pagiging marites nyo. Kailangan may bago kayong palaging chismis. Kung hindi man chismis, chika. O, diba? Para buhay naman yung ating mga looban, mga tindahan, mga kanto, tambayan, diba? At yun sa ating mga chatroom. Nakalimutan ko, high-tech na pala ngayon. Kaya pag medyo wala nang bagong chismis, yung mga kasama nyo sa mga chatroom-chatroom nyo, chat group nyo, kick out nyo na yan. Huwag nyo nang isali. Walang silbi. Diba? Dapat maging practical lang tayo kasi masyadong pabigat lang yan. Pabigat? Pabigat yan sa mga megabytes. Megabytes? Oo, kaya dapat ha, kung gusto nyong manatitiri kayo sa ating mga group chats, lagi kayong pinag-uusapan at lagi kayong sikat sa inyong mga looban, labasan, mga tindahan, at kung saan-saan tambayan, kailangan may bago kayong palaging chismis. Ganon. Ay nako, tigilan mo yung pagtatawa-tawa na yan. Hindi naman nakakatawa yun. Na kaya si Johan? Ay, na-miss ko si Johan. Johan. Yan ang tawan niya. Papasok na pala itong si ano, Bavi, no? Papasok na si Bavi. Yan lang talaga yung ano, nakakatuwa na sa mga bagyo. Halimbawa, nandun sila sa labas, ibang pangalan nila. Pagpasok nila sa Pilipinas, iba naman ang pangalan nila. Diba nakakalito din minsan? Pero hindi. Screen name lang nila yan. Bakit kasi, diba? Hindi sila nakapagsun. Ano ba talagang pangalan mo? Kaya pala maraming taong iba-iba rin ang pangalan. Kasi ginagaya nila sa bagyo. O, si Bavi, di ba? O, mamaya-maya lang, bago daw yata, or madaling araw yata, bukas, o di kaya hating gabi mamaya, siya na ay unti-unting gagapang papasok sa Philippine Area of Responsibility at mag-iiba na ang kanyang pangalan. Siya ay tatawaging Inday. Inday, maglaba ka muna dyan, Day. Habang ikaw ay bumabagyo-bagyo. At inaasahan ngang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Bavi mamayang Martes o ngayong gabi ng Martes o di kaya madaling araw ng Miyerkules kung saan tatawagin itong Inday. Bagamat wala pa rin inaasahang direktang landfall sa Pilipinas, mananatili itong isang napakalakas na bagyo habang kumikilos sa pahilagang kanluran. Ayon sa pag-asa, maari itong magpalakas ng habagat at magdulot ng masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Posibleng itaas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 o di kaya No. 3 sa hilaga at silagang bahagi ng Northern Luzon habang papalapit ang bagyo. At habang papalapit naman ang bagyo, papalayo naman ang papalayo ang nakakita. Diba? Lumang-luma. Lumang joke. Naalala ko yung 70s pa yan eh. Narito ngayon ang pinaka-latest na mga balita. Habang ang bagyo ay papalapit ng papalapit, papalayo naman ang papalayo ang mga nakakita. Tuwang-tuwa ako. Hanggang ngayon natatawa pa rin ako doon sa joke na yun tungkol sa bagyo. At pinapayuhan po naman ang publiko na patuloy na mag-monitor ng mga opisyal na weather advisories at maghanda sa posibleng epekto ng pinalakas na habagat. Eh alam mo naman itong si habagat, maya't maya ayan bumubugso. Kaya pag kayo po ay nasa mga lugar na mabababa, alam na niyo na yan. Hindi na kayo dapat pinapaalalahanan.
Pag sinabing merong malakas na ulan na darating, eh dapat lumayas-layas na kayo dyan. Diba? Huwag na kayo tatambay-tambay pa kayo dyan. Tapos mamaya-maya na stranded kayo. O, diba? Kaya kung medyo alanganin po yung mga lugar nyo, automatic, get out. Don't stay there. Alright? Pinagalitan. Hi, Tita Cherry Borja. Bonggang banggiman sa imo, Tita Cherry. At ganun din naman kay Dandan Al. Ayan. And of course, kay Angela Corderis. Hello, Angela. Good evening. Si Ramon Convencido, manabati ko na. Oo, yata kanina. Ayan. Ang aning hotline, 0961-447-3923. Mag-text lang kayo. At babasahin ko naman yan after 2 months. After... Ay, mo kasi sobrang dami. Meron pa nagtitext sa akin, tita. Pahingi naman ng ano, Gcash. Ha? Bakit? Hindi naman ako mukhang mayaman. Purita Jones lang na.

Kaya huwag kayong maniwala dyan sa mga nakikita niyo mga picture-picture na ang gaganda. Naku, filter yang yan. Kaya nga yung iba naglalock ng profile nila kasi ayaw nilang ipakita yung beauty nila. Tsaka hindi sila marunong gumamit ng filter. Oo, maraming ganyan. Yung ibang picture naman, AI na. Diba? Yung isang friend ko, wow! Sabi ko, naka-cruise ship papuntang Japan. Sabi ko, napaka-social. Tapos sabi ko, eh, baka meron ka naman dyan. Pautangin mo naman ako, sabi niya, tita, ano ba? AI lang yan. Kunyari, nakasakay ako sa cruise ship. Eh, pang ganyan. Anong purpose, di ba? Aakalain namin na mayamang ka. Tapos pag inutahan ka namin, aaminin mo nasa cruise ship ka. Pero AI lang. Ay, naku, walang ganyan. Ayaw ni Baet ng ganyan. Ayaw ni Baet. Di ba? Kaya dapat kasi kung kayo ay magpapakitang gilas sa mga social media platforms nyo, siguran yung totoo. Diba? Hindi magkukunya-kunyari kayong maganda. Mas mukha kayong paan ang magsasaka. Eh, talagang ano, utangan ka niyan. Tapos wala kang may ipautang. Aray ko. Ayaw ni Baet. Yung iba naman, hindi mo inuutangan, nagpapautang. Ayoko. Sige na tita, mangutang ka na sa akin. Ayoko nga. Tapos sabi, sige na tita, mangutang ka sa akin. Tapos kahit hindi mo bayaran, okay lang. Sabi ko, ah, ganon. Kahit hindi ko bayaran, okay lang. Tapos i-chismis mo akong balasubas ako. Ganda mo rin. Alam ko yung mga palusot nyo yan. Oo, may mga ganyan. Pipilitin ka talaga mangutang. Tapos ikaw naman, syusyunga-syunge. Mangungutang ka nga, tapos hindi mo mabayaran, nijichismis ka. Balasu yan! Ako nangutang yan sa akin. Eh, siya naman na nagpumilit na mangutang ka, di ba? Kaya huwag kayong kumagat sa mga ganyang patibong. Diba? Tapos laman ka na pala ng group chat. Kung mangungutang kayo, kailangan nakaschedule na bayaran nyo. Para happy all. Yung iba naman nagagalit. Tita, bakit hindi mo ako sinisingil? Di ba may utang ako sa'yo? Ay, ganon. Talagang papasingil ka pa. Bakit di ka lang magkusang magbayad? Eh, para lang ano, para lang, ay, ano mo yun? Kasi baka ayaw mo akong singilin. Ay, nako, mga style ninyo. Parang lumang-luma na yan. Kasing luma na ng aking mga alaala ng pag-ibig na hindi ko na pwedeng balikan. Hoy! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night with your tita! So One Radio Tabaco, One Radio.net.

0: Oh yeah! Welcome sa panghuling oras ng The Tita Pongyanis Show. Araw pa rin yun ang mga Marites. Ay marami daw na-expelled. Kasi nagbago na rin sila, ayaw na nila maging chismosa. Expelled. Hindi na sila kasama sa GC. Ganon.
1: Greetings! Shout out! Boulevard!
0: Sabi pala ni Cherry May sa akin, ikaw ba tita, hindi ka rin nagtampo? Saan? Hindi ako nagtatampo. Talagang humabol pa, nakinig pala siya. Hi Cherry May, kamusta ka naman? Siya yung nagtanong tungkol sa mga tampu-tampuhan na yan. Natalakay na natin kanina. Hi kay Tita Nena Palanas Bobbies, dyan sa Suwa, Malinaw, Albay. Ganun din kay Tita J. Daisy Bernal Bonaobra. Kay Tito Eusebio Castillo. Tito at tita ako pero mas matanda yata ako sa kanila. Pais nung minsan nagbuta ako dun sa karinderiya, nagtanong ako. Sabi ko, tita, magkano po yan? Tapos tumingin siya sa akin ganun. Sabi niya, tita? Ako? Sabi ko, sige Ning, magkano yan Ning? Ang OA naman yan, no? Siyempre, tawagan lang yan. Kahit mas bata ka, pwede kang tawaging tita. Ibig sabihin nun, mukha kang tita. Tuwang-tuwa naman siya. Of course, dyan po sa Suwa, Malinaw, kumusta ang Braga East family, Borromeo family, Balasi family, at Bobby's family. Kumusta naman dyan sa Datag kay Tita Shirley Sabilia Belier at sa kanyang husband na si Benigno Belier at mga kapitbahayan dyan sa Datag Santa Teresa. Kuya Ramon Convencido, good evening. Ganun din kay Tita Cherry Borja at kay Tito Jerome Borja dyan sa San Lorenzo. Kumusta naman si Kuya Dandan Al? Wala daw siyang load. Anong gagawin ko? Anong gagawin? Angela Caderes, good evening. Of course, good evening po kay Avelino Bocaya dyan sa Tobacco Night Market. Nagdarawag sinangon yan. Kumusta po ang mga nagtitinda dyan, ang mga gulay. Nako, ang sari-sariwa. Parang ako. Parang ako yung mga tinitinda dyan sa Tobacco Night Market. Fresh! And of course, kay Tita Chris Barameda, I'm sure na mimili siya ngayon dyan. At syempre kay Mami Lani at kay Mami Evelyn dyan sa Chris Rester Grill. And kumusta naman po si James dyan sa Barangay Bacolod, Tabaco City. Ganon din dyan sa Mandulungan Daet kay Tita Dolores Pacao na nakikinig sa atin every night. Larissa Banyas, good evening. Kumusta naman daw yung simpleng lalaki pero ang sarap magmahal? Itago natin siya sa pangalang Let Borilio ng Zone 3, Burak Street, San Lorenzo. O, hanapin na yan. Kasi masarap daw magmahal. Aba, bihira na ngayon ang mga lalaking masarap magmahal. Sabi nila masarap magmahal pero marami silang minamahal. Gusto ko ako lang. Wow! And of course, dyan po naman sa Ophelia Street sa Daed, ang Manzo family. Good evening. Hello, Tito Albert Manzo. At ganun din kay Tita Nessa. pa rin po yan sa may nakalimutan ko yung street. Pero pinalakpakan ang aking pagiging malilimutin. Tita Nessa Manzo, dyan po sa Daet. And of course, dyan sa Puro Cuatro sa Burabod, Bilgo's family. Abay's family dyan sa Lagon, at Sofrano's family sa Camambugan. Shout out sa agum ni Karen na si Box. Ayan, mahigusun da yan si Box. Diyan po naman sa Kubangbang, good evening po kay Barangay Captain. At Bermundo, ayan, kay Barangay Captain Bermundo. Diyan po naman sa Kubangbang. Diyan naman po sa Pasig, hello sa ating pretty kapitana, Priscilla Avila. Alma Buave and family, dyan sa Puro Cuatro, Baranghawon, good evening. Shout out po dyan sa Bongga, baka kay Albay, sa Upper Bongga, kay Tita Frammy, kay Tita Sorry, at syempre kay Jacob. And hello po kay Tita Mirna. Dyan pa rin po yun sa Upper Bongga, baka kay Albay. Thank you so much sa inyong pagkikinig every night. Maski nga ni bako kung masyadong magayunon. Ay! Siningit talaga yun. Dyan po naman sa Kinales, sa aking amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. And yes, kay Mami Upeng, Tita Nora, Tita Jealousy, at Tita Al. Diyan din naman po sa Riosa Street kay Ati V. Bongala, kay Mami Normita Contreras, na may boyfriend na siya ngayong afam. Nako ha, huwag mo kong kalimutan, Mami Normita. I-petition mo ako. I-petition? Paano? Diyan din po kay Kuya Mario Francisco. Good evening. At syempre si Tita Tess at si Kuya Rudy Calisin. At ang kanilang pretty apo si Ariel. And over yes, dyan po naman sa Riosa Street. Bakit may ganong sound? Para sa ating shoutout Boulevard, mag-text lamang po kayo sa 0961-447-3923. O di kaya man mag-follow sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. O di kaya naman mag-follow sa ating TikTok page, Diyosa ng Kahibangan. Ayan, maya-maya meron akong content. Sana naman i-follow nyo. Oy, ang dami nga palang nag-follow. Thank you so much. Hamo po, maya-maya lang i-follow ko na kayong lahat. Diyan pala sa Milan, Italy. Hello, good evening kay Marinella. Ay, hindi. Ang ngayon pala ay tanghali sa kanila. Magandang tanghali dyan sa Milan, Italy. Kay Marinella. Marinella Rosales. Wow! At syempre, dyan pa rin po kay Victoria Donato sa Florida. Are you in Miami? Miami! Dyan po naman sa New Jersey. Kay Yoli at kay Teddy Oblad. Good evening. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio.net with your Tita. 12 after 8.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green. 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
11: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
14: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
0: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections.
13: and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
16: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
20: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
21: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh,
22: the Tita Puliana Show! Yeah!

0: Bueno, bueno, bueno. Alles oggi 33 Snapore. Ich will sehen. Ich lang ora sta lang.
1: Miercoles de la mai.
0: Yes, ara po ng mothers bukas.
1: Miercoles.
0: Kaya kailangan po very special ang treatment natin sa ating mga nanay.
1: Mama.
0: Inay.
1: Mother. Meme. Memercules.
0: On the bar. Dito lang po yan sa The Tita Pollyanna Show na every week nagse-celebrate tayo ng Mother's Day. Every Wednesday. Dahil nga, paulit-ulit,
1: Memercules.
0: Pahabol na pagbati kay Belches Ara. Hello, Belches Ara. Siguro ang pangalan niya Ara, apelido niya Belches. Okay, thank you so much for listening in. Of course, kaibanan po niya to forever sa The Tita Pollyanna Show ang Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candies, Candy, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat po ng mga groceries, supermarkets, sari-sari stores, pamilihang bayan, at convenience stores. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 20 years now. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Chews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat! Gems products. Para sa sadya mga magagayo na mga katindugan in the city of true love, sarong lugar sana po para sa tuyang me time as in self pampering. Sa inpa kundi sa Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Baco City, sa Ampang Sanaka naman, the Copy Hospital. Open every day. Para sa iba pang mga detalye, pashare naman po sa Pink Spa Facebook page. Huli kaya magdumana sa nakita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, sina Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Sana naman po kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng mga chismusa, araw ng mga maaarte, at araw ng mga choose. At sana naman nandiyan na naman kayo bukas. Ganitong aras pa rin po tayo magkaka-telemedium, magkaka-ulayo, with matching chika-chika. Kasama po ang inyong lingkod na bako masyadong magayunon pero mahamutoy. I-follow din po ninyo kami sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page at sa TikTok naman, Diyosa ng Kahibangan. Tita Pollyanna Show. May naiba pa pala. Eto naman po yung lingkod, Tita Pollyanna. Nag-iiwan ang mga salitang kung hindi ka naman kagandahan, magpautang ka na lang. at least. Diba? Na walang interes, ha?

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: One Radio, 99.7 News FM.

0: Rock Radio 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Rock Radio 99.7 News FM.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat. At maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang ating mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio. 99.7
3: One Radio. Peace FM. your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia. One

0: Radio, 99.7 News FM. .net. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
9: Available in all supermarkets near you.
10: One Radio, 99.7 News FM.net.

0: on radio. 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
0: One Radio 99.7 News FM.net.